0: okujijira umwe kumpikizano imbiro mbiro vajiji ngovarikwanika vachizvirongerera ngomupanda mahwe kunyangwe mvura irikwanika ari ishinaya papista 7 December vhiki rino mvura yanaya zvikuru kwazvo pista yopera kuzara ngokumwa kunyangwe hazvo kuzara ngokumwa vahushi vosvikwata zveatletismo vari kuti hakuna chipingo chiri chese ngokuti ndumure japera kuzvirongerera kushikarayira basi kupijisira chimwe nochimweni kuti ndumure dzizowanike hajishibudira ngomupanda mahwe mukati chigava chokupedzisa jomutambo jomuchikora Mr. Jas nakuri muhushi woatletismo ari kuti mvura yanayaya nayazaja pista 7 September inozobudiswa yesepo kushivetekwa kuti vanozohurira kuenda kuzvirongerera
1: atiri usanguleli kale endawo zvingatamahakokwadza apisa iyona ingahe mahako ingaweni porke zyazvaloko hina zhana haivali kutrainare ndawu hanzikholi ku kambe hi nga ta wina porke havanana ni vatrainadori va hina va kombisa atamo ni vontade ya ku wina ndawu ja loko ku heko amapalisana ma vala vhigitako ha tshemba ni ku kholwa kwa a zivana na zwilongile laha ku yileko ndawu a timhaka ta pixa para hina a hi pere ku pasao i pere ku pasao si loko wu chikela ka mokona walowo wa ku komputira na ma nga se woma mati maji kota ndzi nga wula hi bulile ni parseri wa hina para a ta ni motobomba sabado ni domingo para a ta koka mati a mati lama fe ku woma ti segunda feira hi ta nghenisa muchini wa ku bambatela khwatsi enta hi tlhelisa vanana va kota ku kandzela khwatsi va kota ku tsutsuma khwatsi ni ku trainera ka kona
0: ku vereketa kwa Mr. Jas muhushi wo xikwata chombirombiro cho provinsi yo Inyambane mukati mokuzvirongerera kwavo kuti vazobudirire ngomupanda mahwe mukati mupikizano jo jogo desportivos escolares

0: ndaipata.
1: Siyo kwako pata mpira.
2: Nyakukamba wangulu.
3: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kutitimwe nkalamba.
0: Ada kalamba ni matrapo juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaje mwadidi. Ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tine pandiri kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawiri.
4: Kina pizo zisi kuna imu pa masenze kero anu ampira. Ibi pilipa anafalemu, chisa cha finyinji iba pika yavu.
5: Kumadi,
3: piru mwadidi kakamu.
5: Iye mizizi nsene, kaza pika na chile sache mira iye, ya kunjapianga pikulu pikulu.
0: Ndi mumwene, makolokoto. Juni ya longa pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndi sache mira pindu pianga pikulu pikulu. Ndipena pipi na ndikazi katuaka.
3: Hey, yavu, nukusaka ngaradi, tuwele chita mapika ufuna uza. Musafuna.
0: Ndisafuna, karani babo zina inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomo nyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

kuti mabasa ungome adidi mpakufunika kakamwe funa zesa makhaliro adidi pontho na kutambarusa zikwathu na Mosambiki. Falene ya longwa na nkadamu anasalaka na mabasa mapezero ansisi pakati pakusindikira kuti mabasa ungome mpakufunika kakamwe tura zesa utambaruki kuna mbumba pontho na mfuma na makhaliro anthu. Fernando Felix alonga mafalane wa pansiku yachiposi pakukumbukirwa kwa nsiku inasalaka na maziku a munu mu Afrika nkholongera Sadeki mbapangizira mulembo tongwe ino provinsia.

0: andaipata.
1: Sio kwa kupata mpira na kukamba wangulu.
2: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kutitimwe nkalamba.
0: Adakalamba ni matrapo juu wao. Inipa ndawanga tangu ndisaja mwadidi, ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tine pandiri kupika chisa ya finyi nji, musafuna mulawiri.
3: Kuna pezo zisi kuna imu pa masenzekero anu ampira. Ibi piripano falemu, chisa ya finyi nji ibapika yavu.
4: Kumadi, piru mwadidi kakama.
5: Iye mizizi nsene, za pika na chile sache mira iye, ya kujapianga pikulu pikulu.
0: Ndi mumwene, makolokoto. Juna ilalonga pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, miendo, sako makakama. Na mwene mwinipano, ndi sache mira pindu pianga pikulu pikulu. Ndi pena pipina ndi kazi katuaka.
2: Hey, yavu, nukusaka ngaradi, tuwele chita mapika ufuna uza. Musafuna.
0: Ndi safuna, karani pabwa zinainipano. Chita ningainipano. Ya majero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: and I cut.
1: Siyo kwako kwata mpira.
2: Nyaku kamba wangulu.
3: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kutitimwe nkalamba.
0: Adakalamba ni matrapu juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaje mwadidi. Ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tine pandili kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawiri.
4: Kina pazo zisi kuna imu kama senze kero anu ampira. Ibi pilipano falemu, chisa cha finyinji ndapika yavu.
5: Umadi,
3: piru mwadi ni kakamu.
5: Iye mizizi sene, za pika na chile sache mira iye, ya kujapianga pikulu pikulu.
0: Ndimumwe ni, makolokoto. Junior alonga pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndi sache mira pindu pianga pikulu pikulu. Ndipena pipina ndi kazi katuaka.
3: Hey, yavu. Nukusaka ngaradi, tuwela chita mapika ufuna uza. Musafuna.
0: Ndisafuna, karani pabwa zina inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomo nyomo kukonda nensa. Pondu kala wako sanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunano chikuru.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara shamwayanga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba woku na woku panu pambutu wa marunda. Uli mwadidi?
1: Nditangwe tinatambire tianga na funa jita ule ndo kwe kukunyumba. Funa dichitu mapikiru wa didi kuna ife panu. Mbwenye panu pansika shi. Ngoku ili kudula kakamwe.
0: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fingi njiza nkuku. Nkabi nesa pika kwache. Njengwa chipi, nkabi nesa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fingi njiza nkuku, anakomero na apyo?
0: Ande, anakomero wa shamalianga. Nipia kuja pia kukonda nesa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondro, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara, ndinalesera.
0: Dinyinde shamalianga. Aweni, anakomera kakamwe.
1: Tia, nero ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makorokoto, Alima. Pia didi kulichemeda. Kwela ndije panu, panjiba panu, katinji kakamwe.
1: Ndakuta pikulu tia. Muna kawa wakutambiru wa kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kukondanesa. Kwanto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Maisapo, maisvida.
4: Itanto amu.
3: Maisvida, maisapo, maisvida.
5: Uliwani, njuangira kuti ulikuina. Zilipo kubiri, mbondo za upiringana piuru kumi, mpaka piuru mazana mashano za mioni. Kuna maarka akutundori samazi, smart TV, mkati mwananda zonsene. Kuna midududu, na santoko, ukukwa na piuru, maku mawiri, pia mbondo, na smartphone, masmana onsene. Sipe bibio katayu, kuna mabonu, panzizi, mpaka mbondo, mazana mashano, nziku zonsene. Tiliwani, tangwe tisitaira ndoto. Tinyani, chizungula manje chonseni cha Vodacom. Pashtirich kusenti onze kardinao. Penu, pasani basa Mpesa. Pakutinya, ashtirich kusenti 50 kardinao. Mwambo na ntemu, okupatiswa basa mkukumera mwinji. Mungafuna kufapisinji. Funzisani, ntemu maganizwa newa pa www.vm.co.mz. Mwapatana, pyo sene mshadini. Vodacom.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: gostei também a forma que representaram, né, os passos, o toque dos tambores, que são os batuques geralmente. A coreografia foi tão organizada, os batuques também foram bem organizados, houve muita harmonia dos sons. E o que eu quero deixar como recomendação realmente para o grupo é que preparem mais, façam, deem o melhor deles para que...
1: Xante, não é nem só quando vem, é a Pangasissa, para Pindino, e a para Distrito, e a Cotoma, a Vina, e a Macofunica, outro, o Apano, a não gosta de Nebo. Bem, porque só está a base de Pinango, tango é Angaenda, para Pindino e a província. Ya pokaya anagwaneka nambo na misoka ya kusiana siana na mwenemu ndizuno asafunika kuti apitirize na kupata mabasa ao nseni pa misoka yao mavirana kongo kongo kuti siku zina madzina angaenda penepo pa distrito ya kaya apitirize kuchepesa ningapita pangizeo pa pindi ishi ya pa distrito.
0: Preparem mais, façam, deem o melhor deles para que possam representar o distrito e, se possível, ganhar até a fase nacional. É isso que nós queremos.
1: Karima fala aneha, makamaka na kulongwa kwa Salmo André, huyo ya karinkadamo wa juri mungkatima masenzekero a matisetu penu angetekete utsi katima ino distrito ya Chirongoma. Bukira pano pa Luane Chirongoma, zinanga ndenuruka idizimata jo.
2: Ndimumwene Luka Dzimata takhuta nkutsetsera mphangwa pantsi zino mbulukira ku distritu ya Chiringoma. Pantsi zino tinatiende mpaka pa distritu ya Mwanza.
3: Lokalidade enyamasinzira bwalu mwenu distritu ya Mwanza ndiri kugumanika na mbuto ya ungumi ya didi kakamwe tiri kupasa makredit kamwe kuli mpumba ya kwene kule. Kadamotongo wainu distritu ya Mwanza, Maria Almija Pursera, ndiye apasa chipapu mbairuza kule kale anyamasinzira kutia kala kui kunganya mwani mwene mbutu ya ungumi tere kwa tindizi ukuru kakamwe ningo kufunikira akali ya mfumba kupatana na hali na anuri ya mabasa ungumi tere chao chikali chibozi tere mabasa ungumi afambi ninga makufunikira kamwe ninga kulonga kwa kada mutongo enu distrito ya Mwanza Maria Mija Pusera ati mbumba inga kale kupatana na hali anuri ya mabasa ungumi ungumi yatu unafamba mwadidi kakamwe.
4: Graças a Deus, com o nosso parceiro, a cotada 10, conseguimos, através dos 20% dos recursos naturais...
3: Ati, para que tomate, para que está curto, um lugar calmo, que ali, macamaca, na coisa que te pesera, que te buque um gumis, e cale com manguica, que te barra no zaone, que te indio, que te buque um gumionec, está curto, um lugar calmo, ponto. Pembamba, que te bumba, e cale antu, e cale a funana, e cale a cupatana, na anone mabasa ungumi kuti koni koni kampinga mpini kuti angapatana na mbumba ni mabasa ungumi anafama mwadiku ya kuli kunya masinzira na kuzuna zana mbumba ndika nense kutuburani mzone na kusaka nyumba ya ungumi hapo pepa mbumba inapuma nyata ikabwene mpitamba nduli atambwe na nyumba ya ungumi ishi kazikeni mbumba ya kubukira mbondo mbumbu na kalawadidi kakamu. Apo safunika mpatabasa ungumi panango ule nafuna kutia tendezu ntenda ngafika pakati pachitichiti akondi kudungunya atipepikapu na kuti peone ikinkabi na kuti mbumba ndipatrao teretuoni kobiri ya pantanda dombu ndi mbumba apo tingakonda kutendeza mwadidungweni mbumba mabasa atunia nafamba ni kama kufungira kakamu apo safunika tizi kuti ifu tukupatira mbumba mbumba ndiyo patra watu wankulu kakamu na kuti ndiyo inachita kuti tuone kobiri ya pantanda.
4: Devem ser muito bem tratados. Nada de madrugada alguém chegou, você ir aí a murmurar, não existe isso.
3: Awa kalima fala kulongwa, nankada motongi wainu distrito ya Mwanza, Maria Almija Pusera, mbakairuza kulia kale, anyama sinzira, akali antu kupatana, nali anuenda mabasa ungumi, tira makamaka ungumi ukali wakufunikira kakamwe kuli mwinji. Pontu hati safunika kale, akuikonganya mbuti ya ungumi, tira kwa tindizukulu kakamwe, na kutizuna zana mbumba, ndeka nensa kutiburani mzone, na kusua mbuti ya didi ya ungumi. Haputepa mabasa ungumi, anafamba ninga makufunikira kakamwe, kwe kuli kunyama sinzira, mbwalu mwenu distritu ya Mwanza. Mpengu tamburu kwa mpisa bukira Mwanza, Mabusha Alfandiga.
2: Ndimumwene takuta na kutisira mpangu bulikira pa distritu ya Mwanza, pazino tatiende mpaka pa distritu ya Maringwi, tuwera kutikoni ise kufesira mpangu wa zinangu, zinasalakana na kusubenzesa manja.
5: Mamuna Mbozi pano pa distritu ya Malingwi ndiye anachita kuti kukwata mafero peno mautala ya kusena siana mbaumba piombo pia kupikira piombombo pinangu pia kusena siana pano paluani. Iya sachemero wa Shaveri dia isaka pa kufera ndiye anachita makamaka pia kuzunguza kutaka mwemba sasanya pinti pia kusena siana pano paluani ya Malingwi. Hapo bulukira pabase yache nei na chemero wa Serla Raia iya sakwanisa kujesa zinza yache Ponto bakwanisambo kupatisa basa pale angas na kuti pakada nsiku apale awa mba unambu chokwa mamuna usu asachita apa anachemerwa mafua chiputukizi anachemerwa fugau bajitambo pia kochera mnyama bajita mipeni bajitambo pili pia kukwata navi makalika moto anongwa pega fogo ponto bajitambo masinyu bajita ponto maki anyumba ponto na kujitambo kufungira majanera anyumba pino mabanka na nyumba zinango za kusiana siana mbuya saka pa kufera alikufuna kupedzwa papo pino kuliboma pino kulialemba nangu kuti adatasika manja apedzi mbuya saka pa kufera nanji nzidzinga naunu iwa sachita umunomu kaluma chimba chita basa yao na kaluma yao na mpamvu zao mwenye mbasaka hapa kwenda kasaka mautale ya kusiana siana tiwela kuwa umba kutia kale piombo pia kupata na pibasa. Bulikira pachaka pigwi piwiri na kumi na piwiri. Mbuya saka pakufera. Penu mbuya Shaveri dia isaka pakufera. Akupata mabasa neya. Nanji akufunamu kuti ali panangu kwa dafutula manja. Apeze papu iwo. Kabi kuona chitulo nkabi masiku na masikati. Alipakati chiriri pakupata basa ningana noi. Vani kulongkoda chitefi na mbuya Shaveri dia isaka pakufera.
6: Ndina anga ni Xavier Dias saka pakufera. Basa anga nja serularia. So ki tempo zina movimentu nkabe. Maji basa tu upara dibano. Tu anga bwerambu wa jinji wanya kubwera. Mafugasa gulabano. Ajwezi udeveri. Kwa zi serularia tisajita pijinji. Mafugao, mapostoletri, diboji, mafeshadura. Vijinji maningi pinafunika andu. Vajinji wanangu angabora nyamichini. Mfuna jitiru wapo basa yao. Kwa tike pinafuna yao. Pensene sabumanika nya serularia. Tengika pijita pipi.
7: Di basa yao matuma na lini mwela serularia pa?
6: Da komisari dojimiri doze. Atena lero.
7: Bulukira pa dojimiri doze mpaka na mzizuno. Kodi nchanyi mbu ninga pindu pindu luko nemu mpa makariru anu. Mkona chokwa?
6: Ah, maji pindu pindu waji tukubone na kune munga neba uti pindu mene mbu nepe mene chakachibozi kuzimbo taonambu chipedzero nkabiso saziku parambo moda tumbo na kwanisambu fembo.
7: Kuna utimwe panangu pofuna ugula mafero mashapa wanajitenemu mafugao matubu tukubona matubu wapa mapostuleti mansinyu kudi matubu niya msagule na dinyuzano upenu msapedzirambu na chikai kujinango alipo saku pedzano para kutibase ndisugu.
6: Pedua nkabiso sata utalimbo debombo kwa mpana nango sagulambo mafero munu banda gulisa bera tisafigiramba te kugula naombo mafero na nefeombo bono senda gulanzo na tani tingafikambo shikulirimbo kunga naombo atembi titapagarimbo chipedu nkabi tukufunambo chipedu majitadzatimbo kufigiru wana jombo rai.
7: Kudi ninga vina longwa ipipe maprojeto wa mafundu dizivumente ekonomiku lokal fidele. Mwato mwaisinambo kuponyambo madokumento anu mapaso penu panango mwazari kutahiriro.
6: Kwa kuponya tisaponya mbo mningi. For example, magi nini ndagula nina mawiri, mabarbadera mawiri, ninga wana bushkatu nkampu, nisatumanya nyabasa mba nda nkampu, ni minisalabano. Majina ninga mbuneba ujipedzirambu, unachitambu ujepe sabinebi. Sinde kandeni bensendu kumagu biludari, bensene magi na bensene bili kompletu mawiri.
7: Kudi malonga kuti panangu mdizi nangu msatuma nyabasa wana kajitabasa mkunja. Kudi mbantu angasi ya naimu ya soku pedzani pa mbasa nganani.
6: Tani nina wanyabasa watatu, wonga tangabwera nangu wa senda mbugule, mkampo nangu na sana mbu panombo, kuti unangu wa sada wongu wati mbabwere sipi, mba unangu wa kuntumambo, kapereka bina shota kuneku, kaita majanera, magardiamentu zinyumba, nusikike.
7: Kulonga kutipa kumala pa mwezi, yu wa saona pencheni?
6: Unga kana movimento sada dikavi pa mwezi rai, por exemplo, unga manambu kuna movimento saba sambu kinyentu purudia, dipendi ya unango, na pa mwezi kwe wa sarela, so saba sa purudia, maji purudia, pa mwezi wa ndeni diyanu maningi, so pa mwezi wa kutahira, so unga mkunyumba tili marumbo, zempi tinga konsigilera, sa dipendi kupita mwa dinyo saba sambu.
7: Tisa zio kutibasa ishi la serelaria, basa la kuchereda ndi basa ya na risk maningi makamaka sudiko parabasa na basopa kuli kulonga kuti munapyo pipyo mbyaji pyonseni pe ufuna kudzifinikira panango kugopera kumashumasho pakati pakuparwa basa sogaka ni moto kundumbe nangu panango mari barbardera uchekana mafero podi dzabuka madisk muri pronto imunanguza chima ma equipment onseni kuparwa basa
6: tina umashka aje dipo shimbota ndizesi na unaritu imwezi ma por exemplo mandishitori nevandi labusa kunja mashitensori machi kwatekeri shandi ni anafunga kule moto nkakubwerera kule nkatimpura mapepera sing
7: kulongoti mbuto ino njano letu openu panango mkuchita panango kupidiri kuti mkuchiti basa isi openu panu letu
6: mbuto ino njanga mechisipa kupidiri lai sing
7: kulongela kuti pa ubulikira pa mabasa ne awa msakwanisa kufambisa wana kushkola kuendesa ana panango mabasa anango panangombo pamudzimbo moto usagakira tukakana
6: nao parti ya panyumba mbwenyi mungu akutipedza nombodi tikondira mungu akutipedza kushikola wana biana walikwenda tanitani bukirambo papi pano si watambwera mbo azhinji sapedza de very for example sabira mashtajari muno songa tidinyero nkabe wanabwera minango 5 days mmago wapasa durante uma semana dua semana wakubwera dinyero sim
7: mfanye nzero zinemwe zofuna kupangambo anzano pamakhaliro tira kuti panango achinji makhaliro pena kutorera mabasa ningana ne atira kuti mangwana nkucha aone mbuchoko mbakonda kudzachita kusiya pya munjira mbena kachita pinthu pyokuipa mpachisa peno pamakhaliro
6: api kuna ngi pina longeni ndipo kulonga kuti for example mangwana abangana mangwana itaipi nkhabe vali machi uchite modeningano pangono podo dinyero ichepe so kichita basa le kutokana umbava kutapindu kwa kunda siriviri bina darirai zingu
7: umatisia zinana
6: ndi ni Xavier Dia chisaka pakufera jiriasi mvaranyanga gube ntsingano fambo na pono
5: akali mbuya Xavier Dia chisaka pakufera iye mamuno ushu ndiyo anaumba pio mpio kusena siya anabugira pa mautale na matubu au fero anagumanika pano paluwana maringi makamaka pa bazari ya kale anakumwazirani ndini wanu wa mzolero Jose Benisone salani mwadidi
2: ande awa ndi manjanga. Awa ndi manjanga ndikafa ndinenda nao. Safunika tisubenze si manjatu twera kusogola kwa ndima pene pipizi kati peze. Tene pata fika kunko mpakati pa kumadzera ni mpengo ya utambaluki mpisa muno mprovinsi ya Sofala makamaka pano pa nyumba mpepo ya Radio Mosambiki pakati pa mpengo ya utambaluki mpisa. Lero talonga tangwe ya ndeka iswa idabwera muno mprovinsi ya Sofala inafuna kuchita ulendo mbaye pata mbumba ya kusiana siana pabozi na mitolo mpaka maprovinsi anango ya kusiana siana. Apo ndi chisanzayo chikulu kakamwe kidapata ana aziko ya Mosambiki na tangwe ya ndeka iswa ibosibosi idafika nsiku enchiposi muno mprovinsi ya Sofala. Nyakwe mwaza mpengo ndine Domingo Serrao kufuna kwa tu chipota njadili pakata mabasa nangu blokira pan pa Radio Mosambiki. Taenda, tino anapondo nsiku zina mazina.
8: Utambaluki mpisa ndi mpengo na mwaza na Radio Mosambiki blokira pa chitambizano na Institute ya Komunikasyon Sosyal.
9: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara, shama yanga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku pano pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangwe tinatambile tianga na kuna jita ulendo kwe kukunyumba. Kuna dichiti mapikiru wa didi kuna ife pano. Mbwenye pano pansika shi. Ngogo ilikudula kakamwe.
0: Uwa, apo tangu anje nkabi pika mafafa na fini njiza mkuku. Nkabi nensa pika kwache. Ndengu wa chipi, nkabi nensa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fini njiza mkuku, anakomero napyo?
0: Ande, anakomero wa shamalianga. Ndipia kuja pia kukonda nensa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara, ndinalesera.
0: Dinyinde shamalianga. Awene, anakomera kakamwe.
1: Tia, leo ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomadi kwa achefu. Makolokoto alima. Pia didi kunichemeda. Pia ndije panu pa njiba panu katinji kakamwe.
1: Ndakuta pikulu tia. Muna kawa wakutambiru kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomu nyomu wakudanesa. Ponto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: My sabo, my vida.
4: Itanto amu.
3: My vida, my sabo, my vida.
5: Uliwani, njuangira kuti urukuina. Zili pokubiri, mbondo za upiringana piuru kumi, mpaka piuru mazana mashanu za mioni. Kuna maarka akutundori samazi, smart TV, mkati mwananda zonsene. Kuna midududu, na santoko, ukukwana piuru, maku mawiri, pia mbondo, na smartphone, masumana onsene. Sibe bibio katayu, kuna mabonu, panzizi, mpaka mbondo, mazana mashanu, nziku zonsene. Tiliwani, tangu tisitaida ndoto. Tinyani, chizungula manje chonseni cha Vodacom. Pashtirish kusenti onze kardinao. Penu, pasani basa Mpesa. Pakutinya, ashtirish kusenti 50 kardinao. Mwambo na ntemu, okupasua basa, mkukumera mwinji. Mungafuna kufapisinji. Fuzisani, ntemu maganizwa newa pa www.vm.co.mz. Mapatana, pio sene mshadini. Vodacom.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Liro, tem uma sopa tepa?
1: Baba, ini na juju. Sigo zansene. Sida tamanga kuskola. Ia taniwina.
0: Mwananga, tinapitonga penevyo. Nina pika ponto mapapido anguko tuwera siyari.
1: Baba, pondo nguku. Nguku zalia pasi kwa pandu, tai.
0: Nkabi mwananga, usafunika kuja nyomu nyomu wanyama kazinji kakamwe. Nguku, inakupeza kala kuwanga kakamwe. Ponto mbo tamanga makuchangaza kakamwe.
2: Zuzuna berra, anajita pondo mapika. Hero mbana funaina. Pos, piri, tatu, tomani.
3: Berta, Juju.
2: Berta, Ina!
1: Berta, Ina! Berta, Ina! Iyo zaundi na Berta. Nako mbatani. Tisala nguku kazingi kunyumba. Tangine chinchino, nisakara kuwanga. Fondo akuchangaza.
4: Kita nengifipano, kala na pekuja pe kukoma, na unyomunyomo kukonda nesa, pondu kala kusanzaya, kukoma kakamwe, makariru kakamwe, na chifunano chukulu.

0: Salanduli nyimbo ya kuria kakamwe, nyimbo ya kulanga mbumba, nyimbo ya kumanga mabanja mpisomu. Kodi Delta, nyimbo zezire makamaka ungakala dulu. Sachitatani kuzilemba peno ungapinyereze la mkendire tu studio.
1: Piripo pinahumbe kuchita ningakala ndiri ndasowa dinyero, ndao ndisalemba. Ndao ningaguma nikakonti dinyero iripo renere, ndisatamangiratu minenda ku studio kupa perdere mimoria.
0: Kodi produtori mbani?
1: Ma produttore anche da di produzire in Basinji. Andiamo pana da Tomanene, da Tomana DJ France, Mr. Baigna, andiamo binenda con Frank Boyson, con DJ Maxi e na De Laura Beach.
0: Basinji. Apo tingenda tukaona pa nyimbo zonsene zila kwa nisewe kuumba hizi. Tingati titsangule ibozi na kuzizida ntima mwako njipi makamaka. Pambali zako.
1: Ine ndina taira ninga akala ninga mbana piana kubala. Ndao ana piana kubala ngabilo nkondari wangoimbu nda muipisa ambu maji ngabe. Konseni mbana piana.
0: Mbwenye alipo pepali pa ana piana hapa pa nsokono alipo mbu mbozi kutine. Unga mbuwe kwenye alikulira. Ntima kusajita buluka kwenye mbuto.
1: Ya, usabuluka si nditepo.
0: Iyo ngabi kupangiza kuna mbumba mbwenye. Iyo mwana chindwana usazio kutu uyu uyu. Nga kundi vera. Mbwenye uyu mbuyu, ndi wangambu wana nyindene.
1: Ya, iripu kontarini nsakala mindishi kutarimbo razonsene, ninga famba, ninga njirezera mpinango. Ntao, inenda imba na putu wanga Grand Sombe. Irikulongera tangure ulikusosa choka, mangwane ngabwera ndi ufiti.
0: Kodi Grand Sombe.